Akafa poto. Amen. Mia dogbeda. Mia hlonade. Sam alofan deka. Ple blaton vonyi. Bi blak blobena. Chonchio. Chontinya. Alofan deka blaton vonyi. San kpokpe amonyi. Yehowa la we adegwe nam. Yehowa wo amon veve elitegbe. Magagble wo asim dowo wo di o. Agbea. Afoto. La we adegwe le wagbama. Aye wo mokpokpo ma du vivio. Jeremiah fagbale tabla vovo asheke. Pupwe amawire ke. Abena mo nyata mo susu si mo do dina wo apoto yo wa yegble. Ntifa fa batama. Aye mo nye gbegble batama. Ma na mi mokpokpo si mi le mokpom na apoto la we na apoto a we na ma mi a tu a ye gbedodo ra ma fofo le yesu pe nko ma mi dakpe no na wo amodo monono se ka le pele mi cho ase mi va Chokuragba, Yaudagba, Firagba, Mlimliragba, Plagba, Ndekanye, Miapa Yajrao Sogba, Bibatam Leavo, Zayama, Anugao, Zayama, Bli bode dena nusio chumianti apotogbe. Notifa fa chujipo elabena. Nukunu, nukunu gbogbo manyak blosio la vama. Mile biabiam. Chumia fofo gbogbo mato aso dasio ma. Bena wunu san. Sa uchatoa. Adidi akodeji. Aye kokutio na gba eto na dada fofo aye va pomo le mi adomola kontio gbea wonusio aye na jenu mi dakpono mi nye bele do tomi le yesu pon koma mi do gbadale Ama siya manak blobe. Amen.

0: soit vigna chochitra aya no gadola signa maglo to ma pa mon ba fama maula le banene mi anyi ma pa ma mo jesio ma o se kazen le po na po nyama azen le kakata ma agbia le abuja azen mi agbia chwenye kakama azen mi ya glo amen mi fo sikpa la na poto ala gbegbia a pele bo a bo a bi mo gba te jona bo gbia a jokan cha bina e bo e ma jo to ma pa mon ba ba ma mi a glo amen va mi va Subo mao mi aba mao ga Subo mao
1: worship God worship God amen first testify now all here
0: aye mi yeje mi aba ga mi ala yin mi o ka ba da se di lagba to mo gba buzan mo lo a chenye a kafa poto wa kafa poto aba dono jipola abu yin na nu kuno si o galejim abu gbale le tefosia la hanyaja yenye da sedi la mi adotwe ebo akafa poto
2: testimony magbe inna baji wali rija abuja mi Christiana Yaku Prosper Gabriel testimony ma gai Prosper yeah but now na pasheya
1: go to the point
2: sa now owe agagoyan wo den na pasheya Wabe, my dear, for that Nala, Sir Joseph Wajebe, Cham Sanam Wabe, my dumb Nana Bim, Maji, Wala Bay, Walaka, Walla, Doctor Ba, Watiga, ye, Abajo, Prussia, Maget Naya, CA, Shall Abajo, brought a Abajin, DCK, a war brought down, disappear. Owo gugye haka ko ba disappear na yesie tanam sa pasta be magye na ibie nai wange na yesie ataji tutnu nyo ta shesho yesnu na yesie ko ba disappear magami disike poche ante kwa ta sanam wa jan duwa ya disikelo ya disikelo ya disikelo a haruna ye poto jebo kula disapia tikisuna yesu ya go
1: praise god yes interpreter interpreter
3: praise the lord
0: abo akafa poto aba iban kwenye sister christiana yakubo cho kwali betefa ibada sadidia ibada bisia ibada bia aye fopopo le iba adidodofa aye nu avana jona va a kosira sika don coffee fia enu agblo be po fu pepe ara ese wo do cho agblo gbo va e be ma o se ka wo no gan o ne ya e ye ma o ma la yo do via ne ji se ke be ta pepe apoton kankan e ye wo yi mi abe group pastor e do gbara da ta nkeke gba to ale ji se ke ama e ye le nde kanye ma wo po bo fu pepe ma se ka tele iba di dodo fu ya e ma no kata jo wa kafa poto anye hydrosil tete le iba adi dodo fu a do wona na nu mo atogbe vo le yesu ban kwa ma pro ma o no san to gbe dodora cho ma o dola aye do a do ma e to a de da wa ka fa poto amen aye amabubu wakaba afia ya bala bada se didi lava wakafa poto wakafu yesu abba james ye nyi banyiko icho kibu district le kubwa mo no tele mi aban kuma ma dida se na ma unu se katato amasi ibo nu blan kpokpo ma akplom trogbo va le kuba sima aye adempto mo khoddo yoyo le subo subo ma cho ma o panya mi afofo gbogbo wa ka fa foto ta se didinya agble no alese ma o potanya sika ninu jojo da be ne aplo nya gbojo lan kakara ka ma gbanto odo ya mo vuda le otri adama le pe apo apo bla baba da ye la ya ma ye ya mo vado fo pepe mo gba tele don yoro bo nya mo glo na amosi o katana la bi fan le ya mo vo mo bana anya mo glo bana ya mako kuma chi feo aye mi vaje aye cho Port Harcourt le nyamoji cho tepu ama ile kaduna aye modo ya modo obuba foku ha aye nyamo te kona loya deji o ela bana aboya anya o de gakpo la boa mo gak o de gavila boa mo enu maka o va dira le po de kama megbe aboya nya mo te bubu ne le kacha o von de kanya se ma o sba subo subo ale jima se ka nya ta pepe ple ma o bo nu kunu ba do se o sofo le do gbara mo kho nu san la boa mo aye aboya motele vuvu mo khodo yoyo wa kafa poto banko nukunu wa yira poto banko da sedila fo pepe le ipe aboma sika o de gavila boma ne bena wa ta khodo yoyo asi o de gaviada aye mi po bena aye na bata bubu abo asesene bolo gbagbedura magbe a le to ma o dola pa mo e ji a khodo yoyo ate la bo bubu la fisi afi wa ka fa poto banko we mi po amen wa ka fa poto not ayabala ayabala no se kami pozama anye ma opo ya jira no kuno to e bade de fia le tepo si ayi de tepo bubu apoto ka se agbagado nti wo da agbapopo ra la mo opo jima enotro je popo jijo e la bana samuel chokori abajama acha ifa gbona foto ndekanye ya la subo subo amande ya wakafa foto amen blessing abila cholafia nasarawa nigeria ala da sadim ba ilado opomara ma imotel zozon le do kwese le dore pomo boga ka imolala mo se ba sada abuja boji sike ayora gba ase ma oba mi adogbada ba idogbada e fon la mo se ma wa kafa poto gs ba facebook agaba daniel a do bu kuku ba foku le ma ele dono kan ji o tre de ka aye a khwa bi le la mo dada a pam bana ma yi ayavala ji asemawnya egbe a mo kho ma bo nokuno a se gbadodo ra va mo nyamo to chona cha lo nyamo te na na icho la fi fia ma te ma na nye wa ka fa foto mi nota ayavala mi wekaba mi wekaba mi asubo apoto
1: Worship God. Worship God. Worship God. Amen. Alpha location now. Physically now.
0: Ha mewa kafa poto abai bai kwenye gospel wa mava ben madida sana sika poto wo abba fukpakpa na nusasa la ibatuma imate sana nunyuno aye honyo la skulu nona kwen abba devia aye la papam jorafia Mala favina mao la koko da mao yodon. Mala blona nonya klo pason ola dogbara re tanya. Mala pomona mao na nokuno ya. Firagba yes to ase nya fukpakpa ji. Aba vi ma se ka fukpakpa vovon la to mane mala no sanyiro nokuno la jode ji. Aye ogbro ba na ma gbre na nonya ba apo apo. Mo ba chanchi kokwe na ma o apa blava vo aton ya agbe ya ma o na ba va ma to ma mo ba apa na no nya seka se o ji ba ka ka sia ma apa mi a fofo apa apa apa blava vo aton ba to ba fu pepe ajo apa blava vo aton ba fu pepe wa kafa poto banko amabubu de kafi mi agba ya lava aya valaje zaya mu anukunu le na yeje Ayavala, ayavala. Wakafa poto. Hallelujah. Yesu. Ebe akpa Yesu. Seke le don ole manya. Nye manya leke ma aje gomo. Nanu kunu ya le ipak bajiyo. Epe de ka. otro ma de nyemo te la foya de mo be ma cho chitre ma na nyi ma mla nyi ayo be ma na chi sia za assassin na be ma za chi sia ayo mo no na za do wi do ma janyi abai banye konye ai solom it should look over these streets. Ever any quay jello? E Jany. A year. A banny quay jer. A year lying judge, mamma. Oh, what a siada. Me, don't know conjure. Oh, but our door. O be do wa la kho million ma ton ya we lo fo ma sikana ba yi a ga e ma le mi atewo o ma gbo bana ma o sika suba ma la gbadaka ma o la do to e po gbadodora ta pepe ya fo to mo jibo ma va o e he chaka chaka va be ma se do huva sesen vo ga ka chwade ma wo wonu kunu mo va choda kalo mo nota mo banya ma jo abe alesi mo va o ba na mo la jo ga ma po nya mo mlo na ina na vas da siru nde ya mo cho ga ta mo va na nyi lenko mo ba ma kho nya nu kunu ma di da segbe ya asi mi ato alagbado mo bay men ayi afa tozozon mo ji mo ma jan ivo ga ka le zozon ayi en to le zozon le do kwesi le zozon ayi mo je go mo ayi afa tozozon mo le kon bibi mo le kon cha nya mo te no na tele ko lo e ma na mo le a chi an to cha nya mo te no na to a bay mo nyam si agblo ma wu ya anyi ma wu tra ko no si ka wo na ma na mo da fu pe pe le mo ya ma wu la we na I ha le yesu pe nko ma aye ma wu za mi ato ple ma wu fo nya be na kho nya gbo ma wu na yire I pre pe fo mo ya le yesu pe nko ma wa ka fa poto aye fo pepe le ba fo bo kroji mo te zona aye ati zon ti ma na mo bo le pe a te zon aye na de keke ma pe nti to ma ya fo fo gbogbo mo to abo gbedodora mo a ko no kunu wa ka fa poto nenne wa sa wo do aga popo mama nenne wo khaza mama wa ka fa poto